mujidi etia no enya saha enya saha mamu ha meti saha na chesem ne se emri bi na yesuri chamu eni from for me no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mujidi se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya didi o se wo betumi aye ena yesu tini ni sa o de kan we ni chira won sa ha sani amujidi atia no mujidi anyi monkwa anya sa mamu mesi ahwa no hu na de amnu mu ha e ade atisu mpo ah

afare mehu se monukum ne ba na monukum no ade akodie na ba wukasunsu mukasa asaseka muko logo logo ka majindi ni boss I am sake se bi daddy wa chiho o chie ke se bi ba fiha hey betinyu mi wa se

Mato, ana jisa uji na ha. Peja usawati. Ehan biya piye wadema. Ewa redi aduma chedi ya gu krofobisu.

0: awa weju mana yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eyo ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opuno no ebue ejuma samna ayade no nyame wa siesie sabri a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sahana tresem ne se emri bi na yesu richamo any friend for me no be by the channel amutsi amuse ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wei amobua ne se ha ni owure.

0: awa wejuma na yesu yo sencheni ya na oyo
1: onyankopon eye ho sencheni yafunu a emu ato na ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opru no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu wate mese unia no obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ba stand de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel obutsi amuse ahuye mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bua ne se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi ka won ani chire won se se ni amuji di atia no enya sa mamu ha mrs sahana chesem ni se emri bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel amu bi sa ni se huye mobo david ba huye mobo david ba na yesu bi sa won se moji di se metu mi aye we yi amu bua ni se ani owure ya jiji o se u betu mi aye ena yesu tini ni sa odi ka omo ni chira won sa ha sani amuji di atia no muji di anyi mo nkwa enye sa mamu mesia ho na ohu na de amnu mu ho a e ade a chisu mpo